0: sasa rero bana nagarutse reka tuganire ku gakuru tumaze gusoma. Wumvise kari kameze gate?
1: Kari karyoshye.
0: Okay. Kari karyoshye rwose. Wowe se urumva kagufashije iki?
1: Kamfashije gukorera hamwe n'abandi.
0: Kubera
1: ko iyo ukoreye hamwe n'abandi hari umusaruro mutanga kandi ukaba uri umusaruro mwiza cyane.
0: Aha. Wumvise ariko ziranyoni zitandukanyije n'abandi. Hanyuma rero bana muduhamagare kambibutse nimero 07 788 1 91 muduhamagare tuganire. Alo.
1: Alo.
2: Alo.
1: Waramutse neza.
2: Yego.
1: Aha. Witwa nde?
2: Uwase Sherman.
1: Witwa Uwase?
2: Sherman.
1: Aha. Ufite imyaka ingahe? Irindwi. Utuye he? Utuye hehe?
2: Kagari ka Karangazi.
1: Ugako ni akahe karere?
2: Kagari ka Nyagatare.
1: Utuye Nyagatare?
2: Nyagatare.
1: Nyagatare, aha. Uwase inkuru wayumvishije? Yitwa gute?
2: Inyoni n'abantu.
1: Aha. Niriye somo wakuyemo?
0: Uwase? Ngaho mbwira inyoni wumvise yakoraga ibikorwa ukunda cyangwa umaze kubona ko inyoni igufitiye akamaro. Mu bikorwa twasomye zimwe zaryaga inzoka, izindi zitora udutsimba. Ngaho mbwira inyoni ko ikangura abantu, mbwira inyoni wumvise ikora igikorwa kigushimishije.
2: Ikangura
0: abantu ngo yitwa gute?
2: Inyombya.
0: Urakoze.